0: Gichili mrozo mkiseti chikatecha mahungu la radio Musambiki mishu ya nyamunga mvulugu mesa kafutile hinga kayona ya ukanu mbirile mbema kigima mbiri makuma mbiri ni ukanu ni gimwe tishwa kutawona amrumbeni kwa luma provinsi yinyambali kutave kukhala kuhelela au binzuli hila kula mikileko aga mapanji usimuniti ngangi leswe kwa lakati luma hi waku vletela misele zwe kuningu jali wakazi chongu mandaulu mkutalela nukona zaharilezi za bimbim itaveta amba kambika ungana a nova aliansa wa machichi apalili timuzo wali kama singi hichigulu chingwe cho ufumala angulu tishoku tamahungu mangama kamina armindu masingi kamichini kuna na inakulori watiru Tomas Valoi humbergene karimi na velela awing city legiginene Lom a province yengembane a urangele gionela ko hita mabadzi ya matihlo gikarigikarhisa lezwaku come on klavanga ni ubadzi gala mbichizana gaive ubadzi gambilo kota tensao hambe ni mangwana mabadzi okufanela ya ku vumaleka kutani kutala sikira lo mirini manga zwikota ku mahale zwaku a munhu a fama tihlo ku lili Gilda Gilundu na ku ikharu ya la oftalmologia la kamtiru ya tauda lum a province ya inyambani ikwalaho Gilda Gilundu ikombela ka vonkli vahanyi va provincia aku valangutela tingela ta ku va chukisa automigadzi legi kufamana ku ni matihlo ngovungovu lava vanga ni mabadzi lawa hi maxaxamitile kulaha
1: angati lowu husukelaka kulomu ka mbilu u sirkulara ona anti lomu ka matihlo kusa atihlo gona u gilava kuwa alimentari wa hengati lo entamo zwi hlangana lezwi mahakuva munhu xa anga kumi yena kuva awona khwati na zwi mahiwa xungetana na mabadzi la manwana ya tensan kumbe ya madiabetes
0: Kulaula ka Gilda Gilundu na kuhikaria taudahu lomu a inyambani na akari akucha vahanyi kuvatifikela kama badzi utalangana la manga skota ku akutumbunusha mabadzi ya matihlo. Hiulili katihlo kutamahongleza ku amurombeni kwa loma provinsia ya inyambani. Kutave kulanzela masikula matako au binzuli la kula vikileko aga mapanji usunguniti ngangi. Lezwe kwa lakati luma hi waku vulala amsele lumbimbini kama ndau lumu kungajolua zichongo na kutao neka kukutalelana ka mapanji usunguniti ngangi. Ahungulegi givi kituviswa kamtiri ya radio Musambiki Aven. Eduardo kari ya takuwelela hita mabimbi kambe ni kutwalelana ka zihari zalu mbimbini. Aven Eduardo atingalo hikwala katiru lovo na vao mahako na kunga hile murumben basi konkikali gungu salabimbi loma provinsi yenye mbani kutwalelana loko kutave kutisa manyao ka vatsevi zimwe ni zitualo za distritu ya murumbeni kota hitivako hikangule za ku murumbeni kari loko kuoneka kirikiri gava nyingi na mayava shava mapanji suuniti ngangi kanili kwa kongana kuchicha matamela ya tinguva ni kutamela luwa kazi chongo mapanji ama hatalelane kero gingwane liyena Aven Eduardo atingalo kufula luka msele amati ya tivula la hama kumenako ni mati ya bimbi hikuwa lumu mapanji ni sungwane suhara harana sukumenako na sutalelana kona loko hisi mamisa ni mahungu kamisha nyomuke takumala wama kamisala ko le zako le ka hungwini kuwe kukongwa jahagimu gilu mbitu wako kudzala kudzaha zingwe ni kushawisa atimbangi Danielson Nyakula
2: jahagimu ga 34 malembi gona jinga mankeni kama poisa lumu ka hungwini jishingeti wako kudzala hambi ni kudzaha misinya ya foli lumu lumuka chidropana cha lumuka hungwini. Jahaleji egona jenga kumiwa mulungi sulu mapoisa ya paila ya lumuka hungwini. leri jinga lo mangeni kama phoyisa igona ji ala kuku gama antiro lo ga kujala a asmi sinyale ya fole bayivitana wako ako imbangi
3: essas coisas aqui aí em casa tinha uma pessoa que tava trabalhar lá em casa eu tava na ficar solvutino ainda não cheguei de ver que tem essas coisas aqui. Até eu também assustei ontem quando aquelas polícias vieram aí dizer que tem esse rumo aqui em casa.
2: Você não fuma?
3: Eu não fumo.
2: A chefe uma operação Lumukanho Nguyeni, Arlindo Guedes, a único caso que coma a jalegue, a chitsungu, e tchona chinga kumeka, chivuna nguvu, e kualaho, wahasimama, a kumbela ku chitsungu, chikengela, nima poisa, kasi kukheliselanzako, au bihi, gione kaku Lumukanho Nguyeni.
4: Tendo sido através de algumas fontes anônimas, teremos já percebido da existência de um cidadão num dos bairros aqui do distrito do Nguyeni que se dedicava ou que se dedica ao plantio de cannabis sativa, o vulgo suruma.
2: Arlindo Guedes, chefe de uma operação Lumukanho Nguyeni, na ula hijaha le jinga lumangeni kama phoyisa, nzako na jikumelwe akakagona na gijala amisinya ya fole hambe kuhinga ula ku imbangi. Kusukela ka Nguyeni ahunguleji jirumelwa mina Danielson Nyakula
0: hibungili inaklore Danielson Nyakula hi hunguleji kifamela na kunungana kukhungule ja gingwe le ka Nguyeni hi kungana gipumbiwa ku dzala ku dzazwe mukshesa a timbangi hitaya a Afrika Dzonga kwatsikwatsi la tsinza Joni ya kumana na inaklore watiru Eduardo Figurão ata kunila wa mafamila nungana amufumu watikulegega Afrika Dzonga ukari ukhelisela makaya kazi azitwalwa za matikungi lesu kala kusungana mapas kufana nili zitwalwa za lumkaya Mosambiki
5: egama sikula ya avugamu 72,000 wabano wakuta ya matiku na wangana mapas ila wakhelisewa ya matikwe ni yavo imfumu watikula Afrika Dzonga nzene kanzengulo kukumeka vana wakuhuma atikwena Mosambiki Mangulawa, ila mapalo shwe gitolo, yo holo, jwata ululami, watikula Afrika Dzonga, mamana mamloko kubayi. Yene, ativisini leshaku, kusikila kasi kulo ranga ka weti ya mauri anga agosto, ndawi ya mkila ka vanu, wakumu waka, yukuba wangana mapasi, yukumeka ka mkangwa le mosina, ashifunza nkulusha limpopo, ita hamba ya mkila nzena, kulo ni nkila mazana ya vanu, anga milikinyentush, kwa hamba ni makuma mbili ya makulu, awa kumeka kwani kama siku lawa ya vgamu. Uwe ekalawa awa kumekaleka mkangwale Mosina imamana kasil dama singil Lwea baleke eke nzako lukata wakono wile ima porisa etikula Afrika Dzonga
6: Ina hikumu wakura wazali chitafuini luku hiya tiruini Isa shtafeira lumuka masinku Vahisa police station ya kura wazali
7: Vahitu vahihumesa vahisa police station ya jenfes Anukutee mashigunzi kwa hakuoni hilo muhinga hana melakona gumba Babasati wa Mosambika he disaseti, babasati wa Zimbabwe na wa Malawi. Aba Zimbabwe na wa Malawi, aba maha dizoitu. Loko hisuka lahaya hiko hina melanjani gumba ya Zimbabwe na hewa Mosambiki ki. Wako mufamba mahala mungawari. Okay, hina mela. Para aba zanga waeba hisi ya Zimbabwe, waeba hisi ya ka postu. Yavo na mapuisa, wangunga gumbi wa ama tenda. Lomu mungwa na mungwa ni lukuwa mkome wa ya kuwa mweka kona. Hambiwa la waka la kuwa nga kome wa maha kuhikutinyi kela kuminani ya kaya. Waya basi yu wa kona. So hina lechinga maha kuhuchi hitutumisa hinga humi hinau. Hile vjaku ama pasaporti hinau. Majama seliti njuini. Hikombela wa nguwa nukuwa hikatela wa hisendela ka WhatsApp. Luku hiva ukomba waka hizulali. Ama pasaporti kuhikomba katifuni. Lapa support ga ku hebi koma hema woko kuma kwa ka ha plan yinwanyana ene se kuli lo muhisukela ku kona drugin face ku va helandzana mapasi heza hi kuma plan ya ku tsuzuma koma khwatini ni munhu hemutiva ka ku he hava no ku hi akwi ha ku hi hava za ha kuma na ku boni nwana ya mulungu kumuya vanhu henga vakume va vanga helava chimovana cha ku va hina meta tuti va hi wisa chikuntirini
8: ine ka mamana ka sida ku va hi pfala mabulo ya hina ya namuntlha avutomi ku hala Mosina bri njhani
6: Mina ni ta ve ni ku a va hi khome kahle eka mavonelo ya mina leswi ni nga zwivonisa zwona hambi ku ni no etlelese ku gin'we basi.
5: Mabulo na mamana Kasilda Masingile mayelana ni leswi a swi hanyeke eka ndhawu ya Musina lomu ku yisiwaka kona vanhu va khomiwaka hi ku kala mapasi. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambique mi yingeleke Eduardo Figueiredo.
0: Basi murhandzi mi sete chikela magumu ka mahungu ya mixa nyamuntlha mahungu ma nga va mandleni ka mina Armindo Masingile na Tomas Valoyi ngicile.

0: sweswi ni nga ku ta recuperara porque se sungule ku hlambisa ngopfu tihomu dyondzisa vafuyi a ku va hlambisa tihomu nga le nkama wa ku leha ku va swidzadza swi fa swi nga ti kontaminaranga tihomu vafuyi va ni ntamu va hlengela na hina principalement loko na hina hi va nyika a mirhi ya ku pfuna tihomu a mfumo hi pfunile hi distribuyile 700 litri ya murhi wa ku hlambisa tihomu ka madamu hinkwawo ka maconcentração entao tihomu ta hlamba ti basile a ti na swidzadza entao sweswi yo nyimela ku tihomu ti tswalelana ti yandza ku fana ni khale
1: 3 million tihomu ti nga luze kwala ka mabazi a hi nyingi hlaile
0: tihomu ti nyingi si ti nyingi maji normalment loko tihomu ti tswalelana be hi lembe ta reproducera mais que 3 mil tihomu entao ka nkama u nga lehanga podi ate 50 mil ya tinjira
2: marito ya Calvino Mukanze wa mitumu nyaulimi kuchamgia distritu ya Zavala na kukana resikutano kutumu ili nagoni upanya pondro nya Serengo distritu ya Zavala inani kubindra nya magumana na lepandra magidu mavili nya zimombe edzi zitago zina kusayedwe kuka mwaka upindrego wawengisa mahungu kukitonga ya Radio Msambiki distritu ya Rombeni omu Inyambani inasikodza kumanikai na kuyene kubinzula kwa adumapanzi kumakuni zinrodo kabu nyatumuta kuno hirwa nyakuveke dzedwe sitsongo kukiamgia kipandri hile uveke dzeli mwendo ya dzisi nyasitsongo wakutakambi unogira kabu nyakutudwe mikova hili na kusikodza kumati yali nyadosi ni ayinyaliduwa mabela kamaranga ya kona aya kufela kusitsongo simandika sina kudandra kala kukwaji katike jika kutaku na kuyazi sido sitongo umunya kika nyako pohe magumavili ze kitari apu kutakuno kwenega kubana vavanyo liti kwa nawe na kuzini ngezera sisi nutakusina kwa vangu vika si sapani simanika sina kudandra kabunya kwadi tumu nyauba hezi mwendo nyau ya zisi nya sitongo wakutau na kutangelwa ku Union International para Conservação da Natureza IUCN apo nyaku ya kutaku na kuroma kungu nyaku kara njima utaku nya setembro kumaleka kuna kuengezelo kuyadwa nyamalanga nya sitongo kanga izo aganeleko Domingos Gove wa iyo mitumu yeye Domingos Gove ganele kukuye kulisimsine avo vakuta vana kutuma kuyedza tsabudzinzira ndrani nyapote kutimbisa kubana kuromo kulisimsine makalelu nyayadi nya sitsongo kufela ku isu sapwani simanekansi na kuvelekiana mutangeli wa Instituto Nacional de Investigação Marinha e Pesca delegação ya omu Inyambani Aven Eduardo ganiru kuya kubana kuromu kunarelitza kunyari kongolu nguzu izo sita kusina wakira kizu selina kuni uya zisinya sitongo kuji emu ya igipandikile ya Rombeni mazi tsokani ya mahungu kukitonga mayonako ni silambo sale tsigula muhunu na kana ya kuketu ndranganya madote nya kupilimile kujembu jembu kaji pandrengu lika Inyambani yungu taina kutuazi sisi vango sa iyo ndranga yeye kanga kupata kumanika iso sina kutima tumbelu nye yadi nya iyo ndranga kakuta kuna risi hebulu sita kusina kuningwa kundranga yeye nya madote nya kupilimile kujembu jembu kaji pandrengu lika Inyambani sena kuni milayo kuwanda madanga ipanya ku umo mwendo ni simba ni simbe sana ku madota ya kona ai marumbago ndranga yeye basiti primeiro vice-presidente wa assembleia provincial omu Inyambani ali momade natu ganeru kukuye vale vatakwana kukira kipandra nya iyo ndranga nyamadota nyakupilimilayo kavatako vana kuwonelela khapu nyakuthwaziswe kukwasi nyakutsanangani kugia munyadzi kometi ndrani nyakusikodze kupatukwana vamaneka vana kuti matumelo basi mwingisi wa Radio Msambiki mahungu kukitonga ya silambo salitsigula muhunu mapahidi makupelani mahungu ya uraselu kwa Albino Said kumako ni Bernardo Salomão mambe mahungu kukitonga unamamana kujikati nyazi daesh minru ga mitumu kukitonga ya Radio Msambiki ni padzi minru papapa gakitisi yako salani
3: Hipwide mahungu ya Inyambani.

Hakuna matata, hakuna maproblema. Hakuna matata, hakuna maproblema. Mwingi swaradhi msamike utadza kukubana kukubonga, kumakuni kubonyo zeda. Kukubana na itanga na idika serambu saltiku na munu silaba na sulubido panya matimu. Kukutanga na guagwa panya mitumu kulimia gitonga. Muhunu mufuro 27 ya julho ya 2026. Gizegeza Flávia Wasitela. Flávia Wasitela nga zegeza Nelson Francisco. Eto kwa ngora na itse ura nga kama tumigiri kwa tukuni mie gizopi. Gitonga mwingi signal ya minru. Kujikate nyazi 8:54 minucha barati msambiki gitizi kenyambani. Salamu sisi mdiri ni Albino Saida Melia. Kumakuni Rofina munda ukabu nyamitinu kulida nyava tumegele barati msambiki ya kusvena. Simamu nya salamu nya sadi kumakuni wengi sinyo warikami tumia radio msambiki. Tu karengani.

15 horas ni 56 minutes mitsikary mo isa toa tsitsitsegny ambany ho ho ka mitomato ngole di mila jitsopy mono mvolo di tsiko hikony 27 ka julho lembra 2026 ka sim tumeto ngono isimela ngoti nzira tia ngombe maza 6 horas hina tamana mahongo ngonto msoni antena nasional za 6 horas ni 10 minutes na vem sungu ya mahongo msana ke tunal vaitero change hambe mabulo kala mbe maza 7 horas eno hita mana mahongo ngoli di me da jichu ke za 7 horas ni 10 minutes na das mama no change hambe mabulo kala mbe maza 18 horas eno hita mana mahongo ngonto msoni antena nasional 18 horas ni 20 minutes na vem matimu ya de tsiko change ni mabolo kala mbe madzo itora jini 54 minutes eno hita ningala mitumo kwa vatu msani kulo twali di me da chiputu kesi mitumo ngwe kumanza ni kamina Sandra Masango nguni tinada usintu wa Radio Msambiki kila kuweka kubwa kaka wana kulo kodi hilo mbile nzeve hichi simamo hilomba kala hiwa itandi maya tuinyas mitsikari hiku na velu ingi siti unene ungalu zindani katimile tisingatinga hinata manama hongo mtu msani antena nasional.

17 horas ni 36 minutes FDD ati akuko wana wangu lo ikene maseve wa wane mananga kuvuneta ngoku wa uchine dzatu tona loya ngoku wana nawo wa loya hikone muhinga tsangana kona se wa wana ulo imananga kuvuneta ubemba kambe wana wa kambe na ditoni dibemba se aweke wa wana ubemba imananga kuvuneta hinga lo kulumbeta na tokoma hichiza hilumbeta na kwa humu hinga tsangana kona se hotsetuka hiva bemba hotsetuka hiva loyi se hinga lumbetani nguku wawo tizoona wa mina a huwanga kuvhuneta wa wena kambe na nhawu nhawu bemba na nhawu nhawu loyi se hi le keni ka siku wa hi lumbetana tsalisima hikuva hi pfana hi ve van'wewo hi le ka siku hi dzumba hi xilumbetana wu loyi hi dzumba hi xilumbetana wu bemba hi zame tindzela ta kuwa hi pfana hi vhunana kambe kota vathu hi hanyaku kota vathu hi lava ku tindzela ta ku kulisa litiko hambeni wu kulisa mingango yathu hi zama tindzela ta kuwa hi vhunana ngu matlhenga ya kona ka hina mana wu kulisa miti yathu hina mana wu kulisa kambe miganga yi hanyaku ka yona hi singa ku hadicha hi lumbetana ta makuhu nguku wa chichihona ku miganga chichihona ku litiku makuhu hi dzumba hi chilumbetana ta walu se hi dzumba hi chiholova hi dzumba hi divo shungametana hi sipfani kuve hi vhan'wewo hi ni 37 minutes hi sima mahindi ndanzeka kana muyingiseri ta kwa kuleka hi pfana kuleka hi randana hi pfana kambe hi kota vathu hi hanyaku xikan'we ni chicha ni siku rin'wana ni rin'wana hi kombana u khalwa unene hi singa kwa hi shungametana loko ri dicite nguti tihoci uleya uleya ri cica kuleka hi zama ndzi ta kwa hi losana hi chiselana hi sekelela kota vathu hi hanyaku u khalwa un'wewo kambe mahila kumana uchenje wa i Sergio Miambo a jinsikati wa mina wa ni tendera khene wa ni hlayisa ni chihuma khene ni chiuya ngo mthumuna ku ni ngauya ngo thembweni ni ngauya ngo mthumuna asikota ku ni xavila sifambo ni chikela ngokwachi madi cha ni nga ambala sifambo sini uya ndi karati wa ni chikela ni ninga chaya ni ninga mipau ya mtona ni tigela ni chaya ya mina ni sela chai ni humula yale ku dihoka ku chihoka ku guma ka divhiki khene wa ndileka ni tsimbila ni sakana ni vanghana va mina hi tsimbila hi xuxa hi wona bola hi cicani hi ku tiya titsakisaku hakari ka min'waya hi veni ku thembana singa kolo ku tatiya xihumanyana ya bula ni vanghana u pemisa tatingi u pemisa tati ta kwai ti ugangoni ku va ya kona ha ni vanghana ku bulana tsimbila titsandza cicani kasi ku mana ku lava matlhinga nene hi ku kulisanti ngoku hi nga thova vasikati lo hi lavetela ku matlhinga va vafana ni vona va mala matlhinga ya kasi ri nga hisa ku ina ni mahisa ku cani kasi ku na mana ku ngangwa mina u vehaka kunene ni kona hi ni 17 horas ni 39 kasi 17 horas ni 39 minutes hi lavetela mbimu ya 18 horas hi na tamana mahungu ngo ntumbisano ya ntena national u cenci wa Sergio Miambo.

0: Kakulasa mwingise tokurenzeka wadzongeni katiku. Na iku hoyo hoyo kanungono kwa hina wankatsa kanyi wa mahungu kashitiku shadzongeni. Ntlawalo rengela kama buli ampatsana shunza nkulu Maputo kombisa kusaka ikola kanhlengelo wa xitsungu ka khambile li lavugamu. Huvo ya shunza nkulu Nyambani ikari yi upfisa swirho swa yona hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi amukeliwaka ka huvo liya. Kusukela ka hweti ya Ndzhati, mintirho ya vudhawu hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza hi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku fikela mavabyi ya dzedzedze anga malaria. Hi entelelo ya mahungu lawa ku nga le khale ka xitiku xa dzongeni.
1: Ekhane hi tlangelile kunene Jovita Ngovo ni madzungula lawa. Eka sekeni tinhlokomhaka ta madzungula lawa mataka va mabuya ndzeni ka timinete tinge tingani. Novoso hi le hoyohoyo ku n'wini n'wi hi kumaka hi kusukela ka holonkama. Hi ya zambangwanina Xongile a tata hi byela taka malume.

0: Hi sungula hi mahungu lama vulaka leswaku ntlawa wo rhangela ka mabulu ya mpatsana Xundzankulu Maputu wu kombisa ku tsaka hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu ka khambi lela ugamu li kongomisiwaka swikanekisweni. Mahungu lawa matana Domingos Makalani.
1: Anklaulo zengela ka mapulu ya vumbano dialogo nasional inclusivo u kumeke na u tirela a posto a administrativo za Rosano Garcia kanzele kan wa Mosambiki ni teko jali joni alino asifunzeni xale ka mwamba a kufamine ka ntizwa kuva ku yingeliwa xetsungu xa alino a posto a administrativo za li Rosano Garcia kuve ku kombisiwa mukhwepa loku hone ku kumeka ka mapimo ya vana va tiko na alima pimo lawa ma tsweliweki kufamine ka xiyenge xa ku sungula anga ve xiyenge xa auscultação pública ka xiyenge lexi xa audição pública halino a Rosano Garcia a vanyi tiko hi lava kombelaka ku va mabulu lawa a li lawa ma bekisaka matshamela manene ya ku va tikweni ra Mosambiki ku ve ni mintirho ya ku va ku ta tholiwa lavantshwa ngopfu lava va nga ka zve va hlunguliwa tikweni bya le Afrika do Sul hikwalaho ka xenofobia nakone va kombela ku va ku bekiwa matshamela manene hi nawu ya ku va ku tlakuxiwa wa xiyenge xa ndondzo ku va a vadyondzi a li lava va kumaka vutlhari swikolweni nakone va kombela leswaku nan'waka ku nga ninghenisiwi mavhoto hi switizo swa ta vumanguva lawa a nga voto elektroniku ni ku va ku nga ninghenisiwi a mavhoto hikwalaho ka pasi bya vumunhu na ku bekisiwa mavhoto hikwalaho ka swipasana a nga karitawundi hi leturi hi ku landzwa hi ta yingela mavonelo ya vahanyi va halino a Rosano Garcia hi mayelana ni leswi va navelaka ku va swi cinca ku va a tiko a lelebyanyaka hi ku zula ni vumbanu
2: Jacinto Mukava tani ku yi khuluma hi dialogo na mbila yana loko ni twe swaku a ku swisiwa vaprofesori se swikwancikwanci bon mavonelo ya hina va Mosambiki maxi loko u n'wi susa profesori u la ku hlaya swaku a wa Mosambiki loko u susa a polisa ku a nompo dhaya ka dialogo u la ku hlaya ku a wa Mosambiki loko susa infirmeri u lahleka ku ha Mosambiki entao xa ha huma ha lahleka ha politizara a plataforma leyi porque para todos nós hi beka mavonelo ka leswi swi hi karhataka ka tiko la hina la Mosambiki i pondo ya ku sungula ya vumbirhi eka laha ka pakoto ilateral mina lexi a na xona ka mavonelo u tempu a ni swi twanga swi buyanga laha maji leswi ni taka na swona leswaku loko a swi koteka leswaku aka nkama wa makampanya u tempo que nos dado que é dado os partidos para fazer campanha é muito longo e propicia violência nambiluko avo udlaya njhe va ku ni wa campanha seria bom no meu pensamento porque mapartido ma fanele ku ma tisa swoswi mo tirha mapartido i mara nga swi tiveki leswaku a kona renamo sweswi i mara nga swi tiveki leswaku ku na mpimo se u lava ku a humela hi ku a renta single dias para kuveni u byela xitsungu xa ku ni kona ni voteni swin'wana swi le a swi voneni
3: ni sekelekela a ku khulumanyana hi timhaka ta ku reduzira ka numero ya vadeputado a assembly ya the republic a ka nkama lowu hi nga ka wona swoxi a xitshungu i xinyingi ngopfu swinene ene xi ya xi kula lembe ni lembe hi ni a rejistro la vanhu lava va tswaliwaka ni lava va taka va ta ta hanya na hina laha tikweni entao a proposta la mina a yi li ku mantera a numero ya vadeputado a assembly ya the republica inveja ku kupumbiwa kuve hina vanhu ya kula swi ta va swa ku na hina vanhu yo titsongohata ni tlhela ni lava ku khuluma hi timhaka ta mavhoto elektroniko a hi swi hlolahloleni kahle hi swi vona bendle a Mosambiki hi mavonelo ya mina a nga fani ni Estados Unidos de America hi nhluvuko a vhoto elektroniko mina hi mavonelo ya mina ni vona swa ku aka Mosambiki a swi viable next moment
1: i mazito ya vahanyi va Rosano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo loko va kanela ndzeni ka audição pública ka mabulu ya vumbano a nga dialogo nasional inclusivo ku sukela Rosano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba miyingeli Domingos Makalani
0: Uvu ya shifunza nkulu inyambani, yuvisa swirho swa huvu leyi hi letelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi amukeliwaka ya ku rhumeliwa hi vuhosi bya xifundza nkulu lexi. Yentelelo ya mahungu lawa na Horacio Romão.
4: Ahuhu ya madota lomuka provinsi ya Inyambane hi yona leyi yi vuvisisaka swirho swa muti lowu, kasi a ku va swi kota a ku wona hambi ku va swi hlola a maphepha lawa ma yisiwaka ka muti lowu hi hosi ka provinsi ya ku lawuliwa hi minawu ya ku yelana ni ta vulondzoka titshomba ta misava a ta mandhawu hi hanyaka kona. Murhangeli nandza wa huu ya madoda ximu cha provinsi ya Nyambane ali Momadi na tu yena loyi a vulaka swaku swirho swin'wanyani swi na vutivi ku eta xungetano hi timhaka leti ta ku yelana ni mandhawu lomu hanyaka kona hi ku lawula hi minawu ya kona hambi leyi ya ku yelana ni ku londzota a titshomba ta misava. Na tu yena loyi a vulaka swaku swi na ni a fanele ku va a ntirho lowu wa ku va ku buvisisiwa a swirho leswi hosi mama, kasi a ku loko a hosi ga provinsi ya gi nghenisa a maphepha ya ku yelana ni swa ku karhi swa ku fambelana ni ta matirhela, se a swirho leswi swi kota ku va swi cheka khwasi hambi kambe swi kumeka na swi karhi swi veka swivutiso leswaku zwala. Ali Momadi na tu yena loyi a hlamuselaku swa ku swirho swa asembele ya provincial ku nga huu ya madoda ximi cha provinsi ya Nyambane hi swona leswi swi kumekaku na swi karhi swi chukwata a mavonelo ya swona xikwetano hi timhaka tinyingi hikwalaho ka vuvisisi lebyi yisiwa ku phambeni hi asembele ya provincial.
0: Hi tlhela hi vuya xifundzankulu Maputo lana murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli nyamuntlha xifundzeni xa Marakweni a rhangeleke mintirho ya ku tlangela siku la ntshuwuri a nga mangali li tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Mintirho leyi voneleliweke hi Fernando Sidomu
5: yangulana hi sukela lana murhangeli wa mugazini exifundzeni xa Marakweni lana ndhawu leyi hlawuriweke a ku va ku tlangeliwa kona esiku ta ku lwisana ni ku hlayisa mitshuvuri i nga misinya leyi yi endlaka leswaku swiharhi swa mati hi nga vulavula hi makarangeji makamarawu ni swin'wana swi kula hi tindlela swinene. Hikolano a ntirho wa lana namisa u kumbe u kurisiwe murhangeri wa ta vurimi ni mfuyo hi xilungu xa xifundzankulu kona ni ku kombisa Manuel Tuli murhangeri wa xifundzankulu eka malembe mambirhi ma hundzeke hi xiyimo xa xifundzankulu ngopfu kumbe ku byaliwa exitin'wini xa 2000 wa makitara wa mitshovori mitshovori leyi akakitaka na yi hlateliwa exitshungu hikwalaka ku xitshungu xi hi tema a ku va xi endla tivalelo xi endla emagiro xi endla ni swin'wana leswo a mfumo nkarhi wo vuyisana ni timhaka leti laha ku tatsiwaka hinkwavo vanhu ngopfungopfu vatheri va tana anhonelo a ku va va tiva vatatiyeni van'wana hi lebyi leri ni n'wi hlayisa mitshovori laa yi nga kona ni vanhu va nga emikhanano leyi tirhelaka eku hlayiseni ka mitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu tatana hi le Radio Mozambique hi kombela vito ku sungula mi byela emikhanano lowu mi lombaka wona mi vona njhani tihosisa emitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu ngopfungopfu lama ra kwele na kona
6: mutihlamele mina ku vanu man'wana hi kumeka a swiie swa mitshovori emahlatlheni hambiwa ka matsongo nyamuhla kwalaho leswaku u ta kumaeka ntirho lowu wa ku hlayisa mitshovori emugangeni wa
5: hi ntimatima le ka mahlantsweni mi wona njhani entirho hi ka mahlantsweni ku ndhawu yikulu ngopfu swinene n'wana mitshovori mi vulana njhani ntirho i ncini mi swi endlaka entimatima kwala ka mahlantsweni
6: xoxi u khavela vanhu oky andza masiku ndzhaku a va nga swi tiva ntirho wa mitshovori swa ku swi tirhela hini i khavela vanhu talo va nga tsemi va nga yakhi u swivangelaka swa ku va tshuka va tsema mitshovori va matihuni va matihuni ntshamantshimo ya ku va ku hlayisiwa misinya liyana ni ku va ku basiwa ndhawu liyana hileswaku loko swi hlayiseka misinya liyana ni ku va ta kuma misinya na yi tshamisekile va ta kuma swin'wana tinxaka tin'wanyana ta makarangeji ni swin'wanyananin'wanyanin'wanyana leswaku a siku lin'wana lin'wana la vona va dla makaka vona ndhambu ya vona.
5: A ntirho lowu wu kuma nhlawulo a nhlamulo lomu yimelaka
6: wu kuma swinene ngopfu ukuma swinene ngopfu ku va se va swi twisisa ma kumeka eluya ni eluya se va swi twisisa tanihileswi hi nga wupfisiwa hi swona swa ku se a loko a nga swi twisisi munhu lakuma katako wa khatisa mfumo wa swi kota ku khatisa se loko va tiva timhaka ta ku khatisiwa se va swiva swi twisisa
5: i ku swinene marito ya titwana mahumani loko a vulavula ndzi wa landzaka le eka mihlantswini mayelana ni ku va ku khoza emisovoti
0: na hi nge se suka kwale marakweni nyamuntlha ku endliwi nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mfumo axikanekisweni xa makaneta na ntirho lowu rhangeliwi hi holobye nkati wa mintirho ni mahanyelo manene Yvette Allan kun'we na Innocence Impisa holobye wa administration statal mahungu lawa mata na Rigoberto Xisano
7: inkomo vengisetiva rand msambiki na kunini yangu lani haleni wa chifuza sha makaneta district de marakweni na mutu ya kuwa mbo tricero workshop da mulheri na função pública ashikata nili hii rangelu hii mamana Yvette Allan anga ministra do trabalho gênero e ação social kupazana na ministro da administração estatal anga tatana Inocencio Mbisa kukumekana kone governador chifuza ukulu maputo don Manuel Tuli nishika mwena secretário de estado funza ku Maputo Erikish Bonjes ni varangeli va madirisa ya ku hambanahambana va kumekana ni ka nhlengetano leyi yi dukadukisana malelo ni vavasati ka função pública ni nge se vula marito ya mahinga na diretora da ação social gênero ya ação social da na xifundza ku Maputo tamana Amelia Tembe ta yi hlamusela hi kusungula xifundza nkulu maputo hi ku hoyohoyo ka nhlengeletano
8: hi zandza a ku tlangela kusiku bya namuntlha a ku va xifundzankulu maputo a yi amukelele a workshop leyi ya wuzazo ka nkinkenyo leyi hi zandza ku tlangela swisweswo kambe hi hlaya khani mambu na hi hlaya swa ku vavasati va ni lisima a vavasati va função pública hi lava hi nga na vona hi ntsengo wa 14,265 wa vona vavasati va mamani nga va mamana ni vanhonyana lava tizaka ka mfumo ja kasi a ntsengo lowu hi ni ka ntsengo wa total wa vona a vatizi va função pública laha xifundzankulu ka Maputo hi 25,750 hi tlhanganisa lano ni va tatana kambe hi ni vavasati hi 55% do efetivo hi hlaya leswaku a va ntlula nyana a vavanuna ku sa vavanuna vona va hi ntsengo lowu tsongo wa 11,485 kasi a função pública a ku tlakuxa wansati a ku tlakuxa vamamana hi hlaya leswaku a vamamana ni vapapayi va fanele ku tiza hi ku fana ja loko hi tiza hi ku fana na vona vamamana va tlhantukisiwa a ku va na vona va ta kota a ku hamba va tshamaka makarhi ku didirhisan hi xefiya lani xifundzankulu ka maputo hi hlaya leswaku a vavasati va humelelile kusukela a nkama wa tolo sweswa va ha tshami makaya bya va ni maresponsabilidade emintirhweni kambe lani ku workshop leyi ya dukadukisana ku sa a vavasati va hlaya leswaku namuntlha va fana ni vavanuna va tiza mintirho hinkwayo leyi vavanuna va mi encaka ja kasi hayini na vona vapapayi loko va li kaya va nga koti ku pfuna mamana buyaka na yena hi le ntirhweni a ni ku hi le igualdade de genere hi fanele a ku hi huwelela hi kombela leswaku a vavanuna a kaya na voni va kuma ntamu wa ku va pfuna amamana loko a li kaya na a buya hi le ntizweni na yo nhlangano leyi va kona vapapayi kusa hi le igualdad du genere ja hi kombela leswaku hi ya mahlweni hi ku pfunana hi khomamana mavoko pero a ku va hi ta kulisa ndyangu hi tlhela hi kulisa a muganga hi tlhela hi kulisa a tiko dzezu
7: kha mambo diretora Amelia ni marito lawa ku yisile ke matanoni ku tirhisa workshop hi hambi vakalani ya xifundza xa Makaneta district de Marakwena la xifundza nkulu Maputo
0: kusukela ka wedi ya ndzati mintirho ya vudahu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku vhikela mavabyi ya dzedzedze a nga malaria yentelelo ya mahungu lawa na Nikola Mukhavele
9: a ku ve ni ku landziwa mintirho leyi ku vulavuriwa leswaku lomu ka ncenca hi ku ta va ni mitlhangano ya ku hambanahambana leyi langeliwaka hi hubyana yi nga foron da malaria ku ve ni ku tiviwa ni ku ve ku lulamiseliwa leti yelanaka ni ku ve ni ku yantswisiwa leti ti lavelaka ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi tanihi marito ya muongolinkulu eka xibedhlele xikulu xa ka ncenca yi nga medico chef provincial u hlamusela leswaku michikitelo hi leyi se yi kumekaka eka 14 wa swipfundza lomu ka Gaza leswona ku li karhi ku lunghiseliwa mintirho ya ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi tanihi Sergio João a hlamusela leswaku ku ni michikitelo ya ku enela ku ve ni yi yaveliwa eka tindhawu leti matshan'wini ya ku ve ku lwisiwa ni mavabyi ya dzedzedze lama vangiwaka hi tinsuna.
10: As redes já estão nos distritos, para identificar os armazéns, a província já está com as redes, alguns distritos já receberam as suas redes para distribuição. No próximo mês iremos iniciar com as formações provinciais e distritais e de nossos ativistas e técnicos que estão a trabalhar ao nível das comunidades e depois, naturalmente, no mês de setembro iremos fazer a distribuição.
9: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya medico chef provincial i nga ongolonkulu wa xibedhlele xa ka ncenca hi tatana Sergio João loko a le karhi a vulavula hi ku lulamisela eka mintirho ya ku ve ku yaveliwa michikitelo ku ve ni ku fikeliwa a mavabyi ya dzedzedze na ku landziwa leswo ku vuliwa leswaku a ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a makungu ya ku ve ku dyondzisiwa a vahanyi hikwala ka risima la ku tirhisa ka michikitelo ku ve ni va ti fikela eka dzedzedze.
0: Varhangeri va ta hufuya xifundzeni xa Zavala dzongeni ka xifundzankulu Nyembani va kombisa ku tsaka hikwala ka ku tinyiketela ka vafuwi ka mpalwa wa ku tlhavisa nyezana ni ku hlambisa swifuyo. Mahungu lawa hi makuma hi entelelo na Armindo Masingi.
11: Leguna ku hi phulu ku nga vekisangula lomu xikarhi ka hweti yi hundzileko a ku tinyiketela loku ka vafuwi ka siku ya madan'wini ku oneka hikwalaho ka ku nghana a district yi amukele a mimphulu ya ku lwa ni mabazi lama nga ta na ma tlherisela ndzhaku a fuyu ya vatshami va district ya Zavala. Mabazi lawa ku talaka byi matisiwaku hi swidzandza makunu loko ku amukeliwile a mimphulu leyo a vafuwi va humelela hi khikhi loko a wulile Calvin Mukansi na ku hi murhangeli wa hubyana ya ta ku honelela hi ta fuyu la ka mitirho ya ta vurimi a district ya Zavala. Calvin Mukansi i hlamusele leswaku ubazi leki nga ve gita na gi karatisa a district ya Zavala na gitisiwa hi swidzadza givi gi luzisa tihomu ta kusuhani ka 3,000 ka leswi hikwalaho ka ku nghana a mimbulu yi chikele a district ya Zavala a fuyu hi leyi se makunu yi nyimileko aku kuma mabadzwe
12: atihomu swoswi ya ni nga ku ta recuperara porque se hi sungule ku hlambisa ngopfu tihomu va dyondzisa vafuwi a ku va hlambisa tihomu nga le nkama wa ku leha ku va swidzadza swi fa swi nga ti kontaminaranga tihomu avafuwi va ni ntamu va hlengela na hina principalmente loko na hina hi va nyika a mirhi ya ku pfuna tihomu a mfumo hi pfunile hi distribuile 700 liters ya murhi wa ku hlambisa tihomu ka madamu hinkwawo ka maconcentração entao tihomu ta hlamba ti basile a ti na swidzadza entao swoswi yo nyimela ku tihomu ti twalelana ti yandza ku fana ni khale
11: 3 million tihomu ti nga luze kwalaka mabazi
13: ayinyingi hlale
14: tihomu tinyingi si tinyingi maji normalmente loko tihomu ti tswalelana be hi lembe ta reproducera masiki 3,000 wa tihomu entao ka nkama u nga lehanga podi ate 50,000 ya tinjiri
11: ku lawula ka Calvin Mukanzi na kuhi murangeli wa hubyana ya ta ufuyi ka mitirho ya ta urimi a distrito ya Zavala distrito leyi yiluwa leswaku yi na ni kusuhani ka 4,520 magidi wa tihomu hi ka tihlayo ti nga vi ti humelela ka lembe gi hundzileko lomu tshikarhi ka lembe leki ku rindzeriwa ku a hlayo yi ta vi yi chikela ka 5,000 hambileswi ku onekileko a ku luza ka tin'wani tihomu
0: kusuhi ni 20 ya majaha ni tintombi va karhi va dyondzisiwa mintirho ya mavoko hi Association para Apoio ao Emprego e Criança APEC a xifundzankulu Nyembani hi ta tlhela hi rhamba yena Armindo Masing ku va hi nyika yentelelo ya mahungu lawa
11: majaha ni vanhwana lava nga ve va gondzisiwa a mintirho ya ku fana ni ta wubiki u lemelega tisimbi u khomekhome ga titambu ta magezi hambeni u khuluketele ga mipopi leswo kasi ku amati ma tave ma kumeka lomitini na ku nga sale wundzhaku a tirho wa ta ku vakavaka mapulangu na a buleleko ka mitirho ka na a wulawulileko laha ka khuwu wa ku u thwazisa hambeni ku bohisa a tinguu ta ku a majaha lawa ni vanhwana se va mphelele va pasile a ku banati wa distrito ya Inyembani Amerika Damji hi loyi a te ku nga lowu a mfumo wu ta ve wu simamisa a ku nyikela a wu tivi swigondzo swa mandla ka majaha ni vanhwana hikuva a mfumo wa woche u nga ta swi kota a ku nyika mitirho conhle xitshungu hikwalaho a mfumo wu ta ve wu simamisa a ku londzota a tikursu ta ku fana ni leti ka lava nga vi va amukela switikifeti swa ku se makunu va wu tiva ntirho wa mandla a va fihlanga leswaku ya byi loko va buleli ka mitirho ya radio mosambikini
15: a vibwa hi mina hi mina Josepha ku xintisana xixi nzuzuzeriwe a ku saseka buruki a hi vi lava nguvu a ku ni hiya hleketana hi ya henhla pa hi a ku madyondzo hi kuma kambe a ku hi khela henhla a makunyisimintu ya hina
16: se ya ku swiketela nyamuntlha pala mahlweni swi ni tuma kasi u yisa phambeni mitirho leyi nga yi gota
15: a ku sungula namuntlha pula ya phambeni hi lava ku hi famba hi lavetela mintirho hi kombela ku va hi pfulela mavati ka hikuka hinkwawo maimpreza ma nga kona ya ku hi kota ku tirha hi kota ku ya mahlweni ni mitirho ya hina
17: Leonardo Orlando Xinavela ni tsakile ngopfu hi ku yi kuma certificate a ndzi nga xi nyimelanga leina ni tsake ngopfu
16: se swi ni to swimaka kasi ku yisa phambeni mitirho ya wena u nga yi gondza a ndzeni ka khika lowu
17: a ndzi ta pfuna ku munhu dada mina ta pfuna ku munhu dada mina bike ya va kona va suvuriraku ngopfu leswa swa ku xitala ra magezi mukamelelani town ta vafuni
11: ku lawula ka majaha ni vanhwana lava nga vi va pasisiwa a kumbeleni loko ka vhiki lomu a dropeni ga Nyembani hi ta ku tiva mitirho ya mandla laha ku nga ni ku hisela tisimbi u khomekhome ga titambu ta magezi wu biki wu vatli ga mapulangu hambi ni ku khuluketela a mipayipi ya mati
0: hi ta nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana a xifundzankulu Gaza mintirho ya ku lulamisa mitlangu leyi yi nga karhi yi titsalisa ka xiyenge xa ta dyondzo ni ntumbuluku ku va yi kumeka ka Jogos Escolares 2026 mahungu lawa ma ta na Nicolau Mukavele
9: mintirho ya ku lunghisela mitlangu ya ta xikolo hi xiyimo xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri leyi lomu xifundzankulu Gaza yi nghenaka ka xiyenge xa ntshimantshima leswi na ku vuliwa leswaku vatlangi hinkwavo se hi lava va titsaliseke eka rhavi livonelaka ta tidyondzo ni ntumbuluko lomu atikweni marito lawa ma hlamuseriwile hi tatana Odes Yusamu hi nga lowa vonelaka ta mintirho leyi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa xikolo loyi a hlamuselaka leswaku a ku tibalisa loku ku tibalisa ka ku sungula loko ku yelanaka ni ku ve ku tiviwa swa ku i vatlangi va nga ki lava kumekaka ku fika nomo lowu lomu xifundzankulu Gaza Odes Yusamu a hlamusela leswaku ka masiku lama taka ku ta va ni ku titsalisa ka ugamu loku nga ta va ku endleka lana u nga ta tiveka lava va nga ta famba va ya kombisa xifundzankulu Gaza eka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo swa xikola
18: A inscrição provisória é de todos os atletas que foram pré-selecionados e estão neste momento no treinamento. O que significa que é daqui onde vai sair a seleção final que vai representar a província em Nyembani.
9: Odessio Samu hi loyi a yaka mahlweni a tihlamusela leswaku mintirho hinkwayo hi leyi karhi yi endleka hi laha ku lavekaka kona, nakona a vula leswaku xifundzankulu Gaza xi karhi xi tilulamisela ku ve xi tikombisa hi laha ku lavekaka kona ka tin'hweti ta Agosto na Setembro leyi nyembani hi matshamele manene na tinyimela ku ve hinkwaswo nga ta va swi endleka va kumeka na va lulamile.
0: Na hi gamesa nongonoko wa hina hi mahungu lawa ya ta ntumbuluku, lana ku nga li khale xifundzankulu Gaza ku ta sungula mitlangu ya ku kombisa swa xinguva na ntirho lowu nga ta katsaka vatsongwana va swikolo swa ku hambanahambana a swifundzeni swa ka ncayincayi na Limpopo. Hi ta rhamba Alfred Muyanga ku va hi tlhamuxela mahungu lawa.
13: Ku ta fika sweswi ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku balisiwa a lava va nga ta kumekaku ka ntshwantshwa lowu, laha nakona handle ka ku va ku kombisiwa ta magqokele ku ta va ku kombisiwa nakona a ta vuthokozeli ni ta ku cina, na ku nga ta kumekaku a ntsengo wa ku hundza a 4 wa a ntlhanu a ntsengo wa ntlhanu wa 14 ya vatlangi. A murhangeli wa muti lowu yimelaku ta ntumbuluko hi swimi swa swifundzankulu Gaza a swingeta leswaku a mitirho leyi yi ta teka a n'hweti ni mavhiki mambirhi. George Mabunda loko a li karhi ya vulavula ka kola Radio Mozambique a vula leswaku i mitirho leyi va yi landzaka ku va i susa vantshwa ka leswo biha.
19: Unos prato forte para o segundo semestre são as artes cênicas, onde nós vamos trabalhar com o vulgo Xiluva, que já é conhecido. Vamos ter lá três expressões principais. Este ano aqui fizemos uma pequena alteração. Em vez de música, dança e desfile, a música não vai existir, mas vamos substituir por poesia. Vamos manter lá a poesia, vamos manter a dança e vamos manter o desfile, que é o prato mais forte. Estamos neste momento na fase de casting. Uma vez que esta é uma atividade que requer verão, ainda estamos no frio. Então, enquanto esperamos do verão, nós fazemos o casting nas escolas secundárias do distrito de Xai-Xai. E também vamos trabalhar com o distrito de Limpopo, pelo menos uma das escolas secundárias vamos trabalhar com ela. Em termos de casting, estamos mais ou menos a 30%, porque ainda não conseguimos trabalhar com todas as escolas secundárias, mas já trabalhamos com a escola secundária de João Quixano e já trabalhamos também com a escola secundária de Xai-Xai. E já conseguimos apurar 7 modelos, pelo menos nessas escolas. Já temos também 4 jovens para poesias e temos também um grupo de dança de 4 elementos que já foram apurados nessas 2 escolas. Mas ainda nos falta a escola de Inhamissa, Maranguabi, Tavene, Tinico Gaza, está a faltar também Marcos Mabote. Essas escolas são escolas que estamos em foco nelas para trabalhar, para conseguirmos fazer o casting.
13: Marito de Amrangeli, o amunti lo imelako ta ntumbuluko hi swimi swa swifundzankulu Gaza, George Mabunda, loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu u nga ta sungulaka ku nga li khale wa ku va wu kombisiwa ta magqokele, handle ka wu kombisiwa ta magqokele ku ta wu kombisiwa nakona a ta wu thokozeli ku fana ni vucini.
0: Nyamuntlha hi ta yima kola ni mahungu ya xitiko xa Dzongeni. Siku leli hi humeleliseke leswaku ntlawa lowu rhangelaka mabulu ya mpatsana xifundzankulu Maputo wu kombisa ku tsaka hikwala ka nhlengelo wa xitshungu ka khambi leli la Vugamu. Huvo ya xifundzankulu Ngembani yi karhi yi pfisa swirhu swa yona hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi yi amukeliwaka ka huvo liya. Kusukela ka hweti ya Ndzhati, mintirho ya vudhawu hi ximi xa xifundzankulu Gaza hi ta sungula ku yevela mixikitelo ni nkongometo wa ku vhikela mavabyi ya dzedzedze a nga malaria. Misalisiwa ha Juvita Ngovo na Afonso Magul. Ntlawa lowu wu mi navelela vuyingiseti byinene ka mintirho yi landzelaka ka ntirhisano lowu wa Dzongeni ka tiko ri pelile.
20: Xitiko xa Dzongeni.
21: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wauntlhanu 21:10 minutos.
20: Vukombisi bya madzungula, ku endleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
21: Xitiko xa Dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Moçambique e Tlangelile Kutani, que é a recomendação que está aqui no Matrona.
2: Maungu ya dzongeni katiku. Ntlawa lowu rhangelaka mabulu ya mpatsano xifundzankulu Maputo u kombisa ku tsaka hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu ka khambi leri Lawugamu. Maungu na Domingos Makalane.
3: Anclau lowu rhangelaka mabulu ya vumbano diálogo nacional inclusivo u kumeke na u tirhela a posto administrativo bya Rosano Garcia ka ndzelekano wa Mozambique ni tiko bya le Joni halino a xifundzeni xa le kan'wamba a ku fambeni ka ntirho wa ku va ku yingeliwa xitshungu xa halino a posto administrativo bya le Rosano Garcia ku ve ku kombisiwa mukhwepa lowu kuhone ku kumekaka mapimo ya vana va tiko na ali mapimo lawa ma byeliweki ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula anga ve xiyenge xa auscultação pública ka xiyenge lexi xa audição pública halino a Rosano Garcia a vahanyi tiko hi lava kombelaka ku va mabulu lawa a li lawa ma bekisaka matshamelo manene ya ku va tikweni ra Mozambique ku ve ni mintirho ya ku va ku ta tholiwa lavantshwa ngopfu lava va nga kaze va hlunguliwa tikweni bya le Afrika do Sul hikwalaho ka xenofobia nakone va kombela ku va ku bekiwa matshamelo manene hi nawu ya ku va ku tlakuxiwa wa a xiyenge xa ndondzo ku va a vadyondzi a li lava va kumaka vutlhari a swikolweni.
2: Nyamuntlha ku endliwi nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mfumo a xikanekisweni xa makaneta na ntirho lowu rhangeliwi hi holobye nkati wa mintirho ni mahanyela manene Yvette Alan kun'we na Innocence Impisa holobye wa administration statal. Ka nhlengeletano leyo ku kumekile nakona ni mfumo wa xifundzankulu Maputo na nhlengeletano a wu ni nkongometo wa ku dokadokisana hi leti yelanaka ni nhlengelo wa wansati ka ku hluvukisa tiko. Mamana Amelia Tembe a buleke ni mintirho ya Radio Mozambique a vule leswaku nan'waka hi ximo xa xifundzankulu Maputo nhlayo ya vavasati va tirhelaka mfumo wu tlula nhlayo ya vavanuna ni ku va ku ve ni nhlayo ya ku tsakisa ya vamamana va kumekaka ka mintirho ya vurhangeli.
4: Loko hi tiza hi ku fana na voni vamamana va tlhantukisiwa a ku va na voni va ta kota a ku hamba va tshamaka makarhi ku didirhisa hi xefiya lani xifundzankulu ka Maputo ka karhi ku di xefiya hi ni 2538 mulheres.
2: Mamana Amelia Tembe loko a vulavula mayelana ni nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mintirho ya mfumo yi endliweke nyamuntlha a xifundzeni xa Makaneta. Ku sukela hweti ya Ndzhati mintirho ya vudhawu hi ximo xa xifundzankulu Gaza yi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku vhikela mavabyi ya dzedzedze a nga malaria. Mahungu lawa ma ta na Nikolau Mukhavele.
5: A ku ve ni ku landziwa mintirho leyi ku vulavuriwa leswaku lomu ka ncenca hi ku ta va ni mintlhangano ya ku hambanahambana leyi langeliwaka hi hubyana yi nga forum da malaria ku ve ni ku tiviwa ni ku ve ku lulamiseliwa leti yelanaka ni ku ve ni ku yantswisiwa leti ti lavelaka ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi tanihi marito ya muongolinkulu eka xibedhlele xikulu xa ka ncenca yi nga medical chef provincial u hlamusela leswaku michikitelo hi leyi se yi kumekaka eka 14 wa swipfundza lomu ka Gaza leswona ku li karhi ku lunghiseliwa mintirho ya ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi. Tanihi Sergio Juan a hlamusela leswaku ku ni michikitelo ya ku enela ku ve ni yi yaveliwa eka tindhawu leti matshan'wini ya ku ve ku lwisiwa ni mavabyi ya dzedzedze lama vangiwaka hi tinsuna.
2: Huvu ya xifundzankulu Nyembani yi karhi u pfisa swirho swa yona hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi amukeliwaka ka huvu liya. Mahungu na Horacio Romão.
6: A huvu ya madota lomu ka provhinsi ya Inyembani hi yona leyi yi buvisaka swirho swa muti lowu kasi a ku va swi kota a ku wona hambi ku va swi hlola a maphepha lawa ma yisiwaka ka muti lowu hi hosi ka provhinsiya ku lawuliwa hi minawu ya ku yelana ni ta wulondzoka titshomba ta misava a ta mandhawu hanyaku kona. Murhangeli nandza wa huu ya madoda ximu xa provhinsi ya Nyambani ali Momadina 2 yena loyi a vulaka swa ku swirho swin'wanyani a swi na wutivi ku eta xungetano hi timhaka leti ta ku yelana ni mandhawu lomu hanyaka kona, hi ku lawula hi minawu ya kona hambu leyi ya ku yelana ni ku londzota a titshumba ta misava.
2: Hi gamesa hi mahungu lawa ma vulaka leswaku varhangeli va ta hufuyo exifundzeni xa Zavala adzongeni ka xifundzankulu Nyembani va kombisa ku tsaka hikwalaho ka ku tinyiketela ka vafuwi ka mpalwa wa ku tlhavisa nyezana ni ku hlambisa swifuyo. Mahungu na Armindo Masingi.
7: Leguna ku hiphulu ku ngavekisangula lomu xikarhi ka hweti yi hundzileko a ku tinyiketela loku ka vafuwi ka siku ya madan'wini ku onheka hikwalaho ka ku nghana district yi amukele a mimphulu ya ku lwa ni mababyi lama nga ta na ma tlhelisela ndzhaku afuyu ya vatshami va district ya Zavala. Mababyi lawa ku talakabyi ma tisiwaka hi swidzandza makunu loko ku amukeliwile a mimphulu leyo a vafuwi va humelela hi khikhi loko a wulile Calvin Mukansi na ku hi murhangeli wa hubyana ya ta ku honelela hi tafuyu la ka mitirho ya ta vurimi a district ya Zavala.
2: Muyingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiku ra ha pelile.
1: Kunene hi tlangelile 22:06 hi maencelo lawa hi ta va hi kuma titsongo ti yelanaka ni ta nxaviso ntshako hi ta va hi zamba Alberto Langa ni ta ma fambela switaratwini hi 22:06 ta va reportage.

0: Ama kanzi kombela kukuweni zikamseli wababanyangine
1: kukamseli.
0: Zile lipumbeni la kuamukela babalu msalika
1: kukamseli.
0: Iti visi wilu hima sigula wa manga humza lumsahaki. Wakuwawu ya papata hamba visita lomu tikweni kamsalina
1: kukamseli.
0: Kunene hizi tibili okele lilumu sambigi halangi. Zale zinzu wana makapula na mahuma kulu mchilungwe. Manga tata zitolo makuke. Mama hini mfote. Munga tesinyaru wa papa wana papa ya wamina. Aku komba lizu unga tenyano. Amu amukela. Zingi. Kutani kutatsuka kuya huma asoki sa papa inza unze. Kutani ihembe. Kutani ibulu. Zingani mfote wa papa. Para kutakota wawanuna sewa. Ambala na wona watataka lizunga tenyano. Amukela papa lumtiku nikahina kamsambiki wena papaye. Lugu zinga humilezo. Zikombela aku kamsiliwa. Aku yena papa luike. Ito amukelwa hewa wasati so. Awa nunawamu amukelike. Lezo andizi tibi mazizi. Para nzikala nzizi kote lizunga tenyano.

0: Mwingiseti wa dzongeni katiko ripelile namuntlha ka yentelelo wa mahungu la ku vulavula hi matirhela ya vadyondzisi ni ta madyondzisela a xikola primaria completa xa Nkutana localidad ra dzongeni a xikanikisweni xa xihlale xa Jusina Machel xifundzeni xa Kamanyisa. A xikolweni lexiya vatsongwana va dyondza hi ku tirhisa tindzimi timbirhi ra ku sungula Xiputukezi, kambe leri va ri tirhisa hi nkama wutsongo. A nkama wukulu wa ta dyondzo ku vulavuliwa Xichangana i ndlela leyi tirhisiwaka hi vadyondzisi ni xiyenge xa ta dyondzo la kwalidad leriyana a ku va vadyondzi lava va hatla va khoma a leswi va dyondzisiwaka swona. Ka lexi xiyenge mitato mabulo ya nga va na wona na mun'we ka vadyondzisi va kumekaka a xikola primaria completa xa Nkutana na vadyondzi lava hi nga va twa ndzeni ka xilawu na va ri karhi va konta ni ku hlaya leswi va dyondzeke swona hi ku tirhisa a tindzimi ta xinto a nga ririmi ra Xichangana ngopfungopfu. Handleni ka sweswo ha ha twile marito ya vadyondzi va nga ri vangani lava handleni ka ku va va yile ni mixo exikolweni va tinyikeke nkama ku va va teka swikomo va ya masin'wini i mahanyela ya vo vatsongwana laha na localidad ra dzongeni axihlaleni kumbe iya Jusina Machel axifundzeni xa Kamanyisa. Vutomi andhawini liyana a hi lebyi byi na byaleke i vutomi bya ku bya tika ya kutsongo, kambe va ta ku yi vatsongwana hi lava va sindzekaka ku va va masin'wini na a ha ri vatsongo swinene, kambe hinkwaswo va endlela ku va nga kuma xa n'wanchumu emasin'wini hikuva mibyalo ya vo hinkwayo leyi a va ri na yoho va yi luzile kwala ka ndhambi yi humeleleke ku sungulele ka lembe hi nga ka rona. Kutani a hi nga yingeleli mabulo lawa hi nga ma fambisa na un'we wa vadyondzisi emugangeni wa dzongeni xikola primaria completa Nkutana.
1: Ku sungula ni tlangela ku kuma nkarhi lowu wa kwene ni hambela swivutiso hi mina mudyondzisi na risisi dzimba.
0: Kutani mudyondzisi wini ntirho lana xikolweni vatsongwana swini va ta njhe xikolweni a va choti swilini
1: vatsongwana vona va ta xikolweni hambileswaku nini va kumeke ni swikarhato swa tindhambi nkarhi lowu kwenini hinkwavo va sukeke va ya ka Manyisi, kambe loko te va vuyile va fike ku vuya vona va nga swi kota ku vuya van'wanyana va ta hi ndzhaku kambe va gamese va tlhangana hinkwavo a dyondzo ya famba va ta xikolweni ndzeni ka swikarhato maxi va ya ta xikolweni.
0: Kutani loko u ri karhi u dyondzisa njhe va swi khoma leswi swi dyondzisaka
1: va kumeka va swi khoma hikusa xa vumbirhi futhi hi tlhelo la mafambiselo ya dyondzo a ka xikolo xa ka hina lexi a epesen kutana hi ni a modalidi ya va ngo yi billing a nga li rimi lavatsongwani kutani loko hi fambisa a dyondzo hi ndlela leyo swi hatla swi kumeka va swi khoma vatsongwani hi tlhela hi vona a bindzu la swona swoleswo.
0: Kutani u na vangani wena lomuya na xilaweni?
1: Mina swo swi ka segunda classi ni ni a 36 wa vatsongwani lava dzanova nga va rhumba vaxisati se lavan'wanyana nga va rhumba vaxinuna
0: hinkwavo va nga sungula na wehe va ri na wehe va nga tindeka
1: va ha li kona va ha li kona kambe lava ni hlikani van'wanyana ku enceke leswaku ni vatswele van'wanyana ko te va vuyile hi nkarhi wa ndhambi va ri kumeke ku va rhurha lomu se va teka vatsongwani vo lava va fika vambirhi vanharhunyana lava se va nga ya ka swikolo swa le handle hikwalaho ka venini a vatswele nkama va nga vuya a va ha veneke ku tshemba leswaku venini a ndhambi yi nga ha ta phinda se ndhawu va gama va teka vatsongwani lava va va susa va famba na vona va tshama lomu va ti lulamisele kona a vutomi byintshwa.
0: N'wina swa nga va dyondzisi ku karhateka mi nga na kona ka ndlela leyi a wu dyondzisa hi kwihi ka kona?
1: Na hina ha karhateka swinene hina hi hlupheka hi timhaka ta ku veni a swibya leswi a nga material dyondzisini swin'wanyana a swi na swona hi ku yingenela swi kona kambe swi tlhanganaka hinkwaswo vulavula ngopfu ngweni malivro a malivro vatsongwana van'wanyana va na malivro swilo leswi hi nyikaka ku swi hi karhatela ngopfu ku veni hi fambisa dyondzo kambe hambi swi le tano hi tirhisa tindlela tin'wanyana ku veni ya dyondzo yi nga nyimi kambe loko a swi koteka malivro a swi na ku veni ma nga tshika emakumu.
0: Kutani xa wugamu ku xi vutisa hileswaku ha hlamala na ha fikile laha hi vona a maxinela haleno handle ku endleka yini vatsongwana vo nghena va nga na maxinela xilawini ku endleka yini prosedema
1: a vo nghena va nga na maxinela va nghena va lava maxinela so ku yi vona hi vona va tlhelaka va ku ri na dya swova nghena ni maxinela kuve yini ehlengelimpa masala se va vona swa va nge loko va nximisa lahayani ku va maka swona maxiyata va nga ta ku ve ni vo nghena maxinela swaku swi nga chuseki swa chuseka va nghena ni maxinela vatsongwana loko va swi lava siku leli va humesa swa ku lomu i ndhawu ya timpfula kutani loko va ta hi kaya va ta na va ni madaka manyingi se swi tlhela futhi swi hi hlupha malwimpele se kasi loko fika hi veka maxinela hi veka hinkwenu hambi hina vadyondzi ha veka handle se hi nghena hi nga na a maxinela ku laha phakatini swakuyini ku tshama ku li ku basile
0: se leswi mi nghenaka mpundzu loko ka titimeta hansi a mi nge ti khuma mavabyi
1: na hina vo hi swi ehleketile ta loko hi fika mikama liya wuxika leyi a hi swi yencisi leswo hi ya nghena hi maxinela hi mani hi tshamela hi limba leswi swi enca ngopfungopfu nkama malanga nkarhi wa ku tlanga hi nkama loyi swi encaka ngopfu wona kambe loko swi li nkama liya wuxika lowu hi yo phazamekanyana njhe masikunyana lawa ku leswi va lama firini maxili kama hi nga suka wona se a hi nghena ni maxinela kwini a swi tsimbisiwa ku va ni a xitikazelo ka swona swoleswo.
0: All right. kutani marito ya kugama unga siya laka vajonzi lava vakutuwa kakala unkama profesori ikuvona ama tirela la unga na wola makarata kambu watihita ama ritunga nyika kava jonzi mkwa uva ituwa kakala unkama hiwa yako
1: mina nisema na niku ina ai jini mafinikini jini shukulweni jonzeni ambe wenga velika shukaratu anga kona mundu ya nga chwa na lidogo dela kumbali profesori kumbali pilotu shule unkwa shukarati jonzeni kutani aloko hili jonzeni kungopu ngopu hini angalo muka ati nuveni matematikali nganje manu ati nuveni para ya shukulweni kume shupeka intama ito magata shukaratu hawa tsongwa ni matematisha sali kule intama kambe shenka kukaratu kwenye kuwini utamaka kule kukwa na mtani ngata shukula nao independent mini ka distance efane kwenye sinzi seke ya shukulweni para ilu misa omu
0: Professor, hi minute yin'we ha kombela ku mi chunsa hi lava ku twa leswi mi dyondzisaka ni ku mi twa hi khoma marito ya n'wina na mi karhi mi bula ni vadyondzisi hi minute yin'we leswaku hi ta hatla hi huma hi siya professor Dzimba na ti fambisela a ntirho wa yena ka lowu nkama hi lava ku nghena laha xilaweni sala 4 a nga kona professor Dzimba a hi twineni a dyondzo leyi nyikiwaka
1: Sukulo ka nyima ka lishile va Jones.
2: Eh
1: moyeni va Jones. Ni
2: va Jones.
1: Mama mshinene a itsameni. Eh hi ta pushile wa nyamuhlela ne kambe tatalo tata hi pusha lwe a nyavela ku yini ku sungula hi muimbela ku tsongo a lisimulingwe ntsela ku hina va Jones va yini? I mani lwe a kumbuka ka xitwali. Mana nga jela ka xitwali xinwe. Eh xitwali. Kha hi ta va ka xitwali. I'm going to go to the house. Se ifundile a hi komule nje leswi nga va ku wiseni hiko yo khona eh kuni hlayo nwe ni hlayo ma ni hlayo i mana nga hlaya ka hlaya ku hlaya munhu ka hlaya hlaya ma
2: i hlaya munhu
1: kambe la xikolweni ka helela ni xikola xa ka mani lexi hi xikola xa xikola xa n'wini mufunda a xigava munhu mule ka kilasi munhu n'wini I'm going to go to the house. Ema mumu twa kana utwa mandani we kara ka siradwani akhuluma ka ema nganye khaya mina ka sikara
2: nde notice
1: ndi ema ka sikara ndi sedia awu ti la no kana
2: la no
1: enya bila va Jones nyamuntla interval nda famba nya mukomba titia enya bila musikumile ni vanwe la mukomba va TV ke ta famba ku mara interval nda famba ya va TV swa ku va twa kara dukaya na se va TV swa va Jones
0: Kani mambu kutane tuile maritu ya Professor Dzimba loko wale nze nikashilau abula ni va Jones va kwe va primera klasi na kuwe na kona uwe ni nwanya na mungu atiralaka la sekretaria ya sekretaria la shkola tula mwe mmana
3: vito ni Sandra Paolo Ntimani
0: kune Sandra kutani matirala mwe mwe ni la shkolu ni
4: ku karhateka mi nga na koho ndzhaku ka ku va vatsongwana lava ntalo wa voho hinkwavo va xanisiweke hi mhaka leyi ya ndhambi kutani tidyondzo to yindla na xikolweni xa nkutana
3: a tidyondzo a vaprofesori va lwa na swoho va lwa na vo ku va dyondzisa hambileswaku a van'wanyana va ha tlhelanga hinkwavo hikwalaho ka ku va zama ku va va huma a layile hi mhaka ya mati kurike vatsongwana na va sofrera hambiloko ku ni mpfula ku ni mbangu leyi ya ku vatsongwana va konsegeri ku vuya la xikolo hi mhaka ya mati
4: kutani ma zama ku lwa naswona hambileswi swi karhataka
3: a ka lwiwa naswoho van'wani van'wanyana va humelela hambiloko ku ni nkama wa ku na timpfula ku ni mati va humelela van'wani van'wanyana swa lwiwa ka dyondziwa
4: i ntwini ya loko swo nge swa koteka kumbe mseketeliwa i ntwini na mahantla a mi navela ku mahantla mi pfuniwa hi swo la xikolweni
3: a la xikolweni laha hi ta hlaya swaku aka mati leswi ma nga teka hinkwaswo a ku hlaya swaku hi nga pfuniwa hi leswi swi nga va ka ku devi se ku kheta a va pfunisa swaku va nga kota yini purike so nhambi hi materiyali ya ku tirha pra vaprofesori ha makoko mudeviseri so pra xikolo xi basa materiyali dilimpeza a swi koho hi ku basa ka ku hetelela hi kusa muchumu swi fambeni mati
4: khanimamu ntirho wa homba qhuveka na swona
3: Sandra Paulo Timani.
4: Obrigado. Khanimavo Sandra. Anka malo hi vonaka kutani vatsongwana vanwana va timukela ka makaya. We mfana a vito mani?
5: Erwin.
4: Hi mani?
5: Erwin.
4: Mm. Okay, no vona ni xikomo mfana, awu yekwe.
5: Ne kurimeni.
4: Awu kurimeni.
5: Mm.
4: Awu rima kwe.
5: Ala va swekela kako.
4: Ah, okay. Okay. Kutani semeti le a ku ba xitoko xa nwana.
5: Mm.
4: Mrime.
5: Mm.
4: Sweti.
5: Mm.
4: Sesu ya kai.
5: Mm.
4: Uta enjoy ni kai.
5: Na ve ka sku.
4: Okay. So out to Johnson in school.
5: Mm. Dad. Enjoy sika.
4: Ah, mgena nhlikana.
5: Mm.
4: Okay. So we ke no yana. We vitra wo man.
6: Me Elena Orlando nya.
4: Elena.
5: Mm.
4: So utirimelile.
5: Mm.
4: Urime shitoko mon.
6: Ala va shekela ka ko.
4: Urime shitoko sha school.
5: Mm.
4: Okay, seleswi uya kwi?
6: Nya ka.
4: Uto yindleni ka?
6: Na fika ndi vaka xikolo.
4: Uga moyindla.
6: Ngamane de fya ni hlanja maparati.
4: Hlanja maparati.
5: Mhm.
4: Uta ti vekselo ta ungena xikolweni nhlikana?
5: Mhm.
4: A ungeni mishu?
5: Mhm.
4: Okay. Moti mukela ka. All right, se waya ke mfana vito mani?
5: Nena tini Dardun Song.
4: Mani?
5: Nordin Dardun Song.
4: Okay, Nordin. Se uya kwile?
5: Na ka.
4: Uta enjoy ka?
5: Na ka ko.
4: Uka mo enjoy.
5: Ndonjo prak.
4: Isu mo seka ke Eduardo. Okay. Se u jonza class mo?
5: A second.
4: Na wa mativa maletela.
5: Mhm.
4: Nga ndlela letela le.
5: Letelele.
4: Okay. Ati nhlayo ke.
5: Ati nhlayo.
4: Sai, bula tin sai we.
5: Sai we, sai bir, sai na, sai mu, sai cha. Sai na we. Sai na bir, sai na, sai na mu. Ku, kumena we, kumena bir, kumena na, kumena mu.
4: Okay. Kanima bunta gama we. Tati we ke vitu ra oma.
5: Nepo.
4: Mani?
5: Nepo.
4: Ipo. Po, we uya kwi?
5: Naka.
4: Acho como lesho acho corta lesho singa xikulu ku tlula we.
5: Mm.
4: Acho corta ku xitirisa.
5: Mm.
4: Yei. U xitirisa ku ni xikumla. Acho ku chovuwa.
5: Mm.
4: Se we ke vitra o man?
5: Ne dos.
4: Dos.
5: Dos.
4: Dos.
5: Mm.
4: U jonsa klasa mo dos.
5: Dos sa segundo.
4: Pati va tin sain malete.
5: Mm.
4: E we no dos. Njani man. Oye ke vitra o man? Belosha loko muka la uya endleni hlayani hi ri tula ku tlakuka maletela la mativaka a ti hlaya
5: mwe mbiri nar mun
4: hlayani kan
5: kana mwe kana mbiri kana na kana mun ku kumena mwe kumena mbiri kumena na kumena mun kumena na Kana ngwe kumena ntana mbi kumena ntana ngana
7: Okay, ciao.
0: Buku ciao.
2: Ciao.
0: Ichao na ina u falakola yentelelo ma uwe na muntla kombe reportage regional lomu hi vulavuleke hi Tanjonzo a local dad razongeni a xikanikisweni xa Ilha Jusina Marcel Ilha Mariana lana kamanyisa lomu batsongwana lana xikola primaria completa nkutana va tihite ku vanhla va khoma a leswi va dyondzisaka swona na ku tirhisiwa ngopfungopfu a tindzimi ta xintu va ya kitiku vadzongeni hi lava va xanisekaka va karhatekaka va vilelaka nseketelo hi swakudya ni swilo swin'wana hikuva swilo swo tala tiyindlu mibyalo swakudya swi koku hi mati ya ndhambi ya janeri wa lembe ka rona yi amukelani ku pfalelisiwa ka Stelio Manyisa na Afonso Magolo. Bye bye.

0: Jishili vovo.
1: Jishili ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uyaka kwini ni xijumba unga veleka? Axitiki xolesho.
1: Nambi xotika ntukulu wanga, nitaku we mani leswi. Ni ahala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka womati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
4: Vinte e três horas e um minuto, lei emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, emissor provincial de Nhambane, repite, com nenes a Rádio Moçambique. E longo logo está xixo, com nenes que vale coisa, e longo cama, e com gomala, e a cansimbia, 23 horas na 30 minutos, a cuva, e está com a último jornal. A rena xinguele xinga, a gente agachou, com nenes, com nenes, com nenes, com nenes, mabulo lawa mataka hi nghenisa kone ka muti lowuya hi zinyazinyaka ka siku va hi kuma wone kutani hi hlunya leswaku mintizu leyi mi ya mahlweni hikuva mi ku tlhasela ha hombe fa hi ta navela leswaku hi nga bulisana na wena muzantswi wa mingiseti hikwalaka ku va hi tirhisa alinkunga lana ke hi nga tirhisaka 82 84 30 84 80 i ku va hi xewetana ka musumbuluku lweyi leswaku kasi byi pela njhani kholomo u nga kone. Xizame xo yini xizame laha u nga kona kumbexana wa gwenta ku va u nga kuma a tihunyi leswaku ke a nkama lowu u londzovota mintizu ya Radio Mozambique na u li kasi u tiwozela a ndzilo hayayayayayaya loko byi pela kutani u sungula ku va u dzudzadzudza a swi dyensadyensana lomu swi nga kona hawu

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 0 horas a Moçambique, Kunene, Bugamo, já Dzongeni.
2: Chitiku cha Dzongeni.
3: Muvulo, wavunaro, ni wavuntlano, hi 21 horas na 10 minutos.
4: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela, ni nhluvuko wa miganga.
2: Chitiku cha Dzongeni.